ngai kho ta ki si ta bi ri bo pum na mok po millennia khwai rak pam na ta ram nok sa ri khurum sa ri thoram gi ahan ba isei lo kha che ri siom ben da gi nawa apikha taibang siom nung da thabum tara ipa ima gi thauzal da gi taibang phawre ima gi khomlang gi laman miyo michan gi laman singam neroi mapok asima gi

pung nyebe ta mi nare matang si de khoi khunung mi sei sakpa amuk ta mi nare si ngasi gi khoi gi thorom da khunung mi sei sakpi ge dori bangang tawrem dan lebi aurasi

nongma numidang wairam ama ngangana ba nongjabi na nongchup chinga thanglakpa matam liri ba malang gi shahumna humlakpa da punsi gi amukta thengnadri ba ithil ama thamoi da phauri ba kari haina paudum gani masibu jobal gi matam yorokpa haibatura kudol gi ahan bada lakuchari dakfam film sidagi afao madi bidarani ani ge pun bkhonjal da bimol phibong na sairang ba madi afao na sairang ba isai tamindasi

Hello, ladies. Thoromasi busaru gya birakpa lamdamasi ki nobiyo bising da ikog nona ningching zabamana. Wapam sing pukat birakpa matamda pungning lof sing oiga da bamadi lamdamasi inkalagli ba naha sing da kana raba paujal piba wapam sing pukat birakna ba hana hana nolukchari.

0: Hey, mama. Mama, taro ba na hinang bo?
1: Lae. Kari hai ge moi pa bo.
0: Hey, hey. Tompo ke mama ma sa na lei na ba ka do bu. Kam do re ha bi no.
1: Moi pa bo. Tompo ke mama se mata ha mani ko.
0: Hey, kai do ro ge ne.
1: Ma khoi na ne lei ba ka do. I mai sa na ne. Sing do lu ba do ge mata da ne. Mama do na hek la ba ga. Ning thi ja na pha ja na semin sa jin do na ne. Nuai na lejeri.
0: Oh oh oh.
1: Macin makha ga ne yam na phai. Man hai de bungoi babo. Hostel gi sak thong bodo. Ma su yau ge. A sen pam gi na te. Thabak su da na lem na leibodo. Hai na di hai ne.
0: Ah. Sugan ba. Hona ba da tan da ba mi hai be sei. Mi mi du gi tok thor gi ba thabak tu na dum matak charak pan. Ai ngoi tan ubi. Private school ling khal ibe ni ye du na. Sendal lambi khaki yeng du na. School la sei. Aina ni khatki banati school la sida la iba mahiroi singa si thakha masakhangna khunai rogi damak state amadi national gi competitive exam kaya da mai paglak tuna mithoi mihen ba misak oirakna bagi pandam da aina school la se linkhatki bani
1: aduna bu ai so moi pabungi ning wakhal bu khangja duna pang ba yabo mate kaya pangjeri ba sidi Nong mata suai na si masjid ke si masagi hai dina ni hai tau kerbro.
0: Tanobi, nahang na dumna aigi tiang pang bi dina. Aina mangzak hiba manglan kaya mang pau na bahura iba sidi hujek. Yang oi, tompo ke mama na ku oi ba yau ge harib do. Ya am na pare, nangon da suma tiang kaya amo jere ni dina. Hostel la sida lady ba mahiro sing si. Ai koi na hek pok saba isa amak ni kan na. Hau na pizo. Masama upana na ba makhoi na masama u phatra badi mai masing tam bada mapung changra oi dori ni hostel gi mes phi na mayama ma loksha laga pije bada na khajik tang pije laga sendong ka hena lokshin bagi chatna bi do adum na di khoi to gum si hai hai hai se nang na paisa ai do sele re loksha lo kethel karu ne da ne nang go
1: hoi Aduh di, ay tumpuk ini mama kan ya, sami naru lagi.
0: Ah, ayah ngai ko tumpuk tu, leiram madi, sudah umta lawo ina hayo.
1: Hoi.
0: Kadai dah, sah kerjano. Annual sports and culture and meet ki program di chart tu. Sudah leir ini sih sudah.
2: Sir, ibu kau ibu sah.
0: Kau ini, kau ini lawo. Jong, kom.
2: Sir.
0: Ibu mau tumpuk.
2: Sir.
0: Isana, aigi school sigi chau na hang nu na leram ba mapham ase mention bi bisi da ne sipa haini ngai le tena nu ngai
2: sa adu minus u haibi gnu da sa sar ga thengna ja ba imai sa gi di laibak yam phaba haiba do oi jari bani sa
0: tompo
2: sa
0: ai khoi mi oi ba haiba se sini nei
2: sa
0: kai gi mapan napi na ta napi gi mapan kai na tang haiba do tho bani
2: sa
0: nahak lak bu degi Pagi, sekolah sudah hangun leh ramba. Oza.

kom dou hy. Toi el eina trok trok loi no atkai. Na tung le na mi kong kui ni na ke. Na koi na ingon da kai dou jabu ngong gari. Ai yu masak kang mas na te. Kang na basu kai dou ngong gari. Tanya bu nung ai di ni. Minai si mapu na soi da na makitan thok kira gari do.

0: nisa khara chasin thakchil lagane lemjada bana to utkan wakhal mapung phadri ba angangum mathong khukta ba tawgan ai khu chitke lambi thado
1: e mine ke nang mapu gi wangang to kan o to kan ho es ne
2: ni mo shi ti
1: wakhal mapung phago de gi hendok ta na ne ko nupi chi la ge hai de na tam na se ai gi na ta tham ma ga nang yang chulo sat kho hai chi ne e tam na Ну,
2: а сусу,
0: мы сейчас,

0: inaw yung otolin.
1: Tay mo.
0: Lahang na siya ate takta na. Atong ung doon na layra pati. Tawag na daw riba tabag mayama siga. Luwi na tuwag patari. Ah, karasasin taksin na bataw sini.
1: Tay ma. Nanahon pi na. Ayibut hadok to na satki ba siya. Kara nganman kare itay ma. Ayibut shok ka niya ito na. Ngak doon na tamaga. Aigi ihut yang silaga maa sat kawan ite ma.
0: Ibe ma, tanaw bi. Intap sabi, minung si tausahan tanayom na bi. Nung siba kaya ito na pamuoy ba tamoy paan bi. Uto na su ngan na kuy kway butadok lam laga sat kreda ko.
2: Ima sabi, ay ko ima si po, adum laglaro itra.
0: Ima.
2: Ima ho da ba si, ay ham na waye, ima sabi. Ay ko ima si, manak da pamando na, ay po, punsi sinta maya mama takpit tambira ba. Ay kanana takpit tambido ino. Ima.
0: Ima.
1: Macam aku mesti kena maga. Ma, luai ni sakit kaya ini. Saya sih sega ayah na, orang tua ini kang lima macam se. Irai bakira, kang irai. Mak, ayah kita mak, yang wajah kibanit. Mak, ayah kita mak uak kibadu bu, asih gumba, macam se. Piram na bura, kang nerei tay mo.
0: Asigo ba? Kahit na may saksi, piram laga. Kaupang amlaroy na ba, nung sira ba na hakiwahay kaya doon na, isibo suwal na rere. Awag ta na isarukuhay na ba? Pantong nabikang na nalayram na ba, imay sabo. Sangzapam saaw na piram laga. Nang bu celebrate ni nau ibe ma
2: babu tu yen hatse ima kila man kumsi ai ki kucina tu yen mo atau bu tangga ma pahir ka macin kangga na matawa ta tum na tilang ima hat pagi la man amuk te kumsi ke ima kita wai na pe na ba
1: wagitam na nama hat pa Nihat betul yang guna. Ipa asyo ikut se pena laman kuning.
2: Papa.
1: Aduh guna he. Wayan sang hai bama lay bani. Kang. Kari karam berserak. Pirak kedegi hai bado. Aku ikhwai na. Iheng sini.
3: Sir.
1: Ay bunga.
3: Sir. Nihat betul yang. Polis kesat itu rimalap tu dunia thamli.
1: Ah,
3: oih itu pada bas selfie jaga, thado khodo bakar inti ya roy hai dina. Lekai miam na polis desin tu thomjin dina lau kongbu tu hori sa.
1: Tompok.
3: Mayum makai gada su, mayam sang dina thugai horobani. Makoi na tau jaru ba patta patta bak aduna makoi gi school lada su, olak patcahi dadi thingjin ba hai dina warip tanah hori sa.
1: Ah, tompok.
3: Sa.
1: Nama harpa miharpa do, mak samna thori thu dina. Lamjau sorok tak kau cing-cing laga, mia mamang dah. Mina mibu hat payade, aydu nak kangen bado. Ipan, yang pami. Aduh bu, madu di, wild sengna leblak kata bani tau. Kang dray bunga, asih betana mangja bahay bado, taaga tau libra, kang dray.
3: Makut kulai pasil laga. Akan nering singgurah mii pun sibuk kari sulit nak kelibam aku ishe. Hingga thamroidamne, mayekiti. Hausikti, lekai miam horok.

0: Pagi bien ma. Nahak na lady was say hospital ni ni. Nasado kan kan na bulay ang liban. Ichana sauto uyadan kapto na talay na bdi. Karam tawo ni. Naman ipagi pun sibuk kan na na buhon na bata. Ipada kablak pun ng may marudo. Kung lay tuna naman ay gimang de song silak na. Namagi masada palanki. Namagi aruhi ba matamda. Hayram buhay sing do. Mama. Mama.
1: Uy, babo. Nahag. Mahang mayaban natin. Nahag di. Mahiroy. Kaya hagi. Tawain ni.
0: Tanobi. Ate. Nati.
1: Kunaya masim na bagit amag. Huwana ba na? At sa uwat taw na. Lauri ba na hag?
0: Tanobi.
1: Ya mawali.
0: Ate.
1: Uy, pabo. Ay na naman. Tana. Salam na baso.
0: Tanobi.
1: Ay, kuwini. Ay, hindi. Tungi, hindi. Huwag ka daw, iba. Mahiroy. Kaya ako di.
0: Nati. Nati. Tanobi.
1: Ena, may. Pa. Lambid.
0: Nati.
1: Pudo na. Sasabihin mo ko.
0: Tanobi. Mama. Nati. Sigum laba. Namagi wais nga sina. Upagi na akong masida. Masipaw ba? Ngang dunali.
1: Papa.
0: Namado. Tumbo maset, saba maset, ipagi. Tungin biway din na. Ikaw di. Mahiloy sa nga se. Uway na nabuhan na bata. Kaya dawajar kipa. Naman, hostel dalay jari ba? Mahiroy kaya abo. Set pasaba maning tungjad raba. Lay raba masa ngahag tani. Mabuk pagitan na. Haw na tum na pijasi. Aduga, mehas pidi hantar na laus. Mirang ge pataba seng pijagum si ay na. Ay ko yun saagad abo kota ge pao kaya kailotun na. Pijakib ni. Saatra singgida magta. Awas pa matang laybada. Lamaan. Kaya.

0: xaada le rakta jama as jam nunga ra moi sarung ani khale ba
1: wakhal de khala ga su thadu ga le ba
0: mangu adu dimension si mayam pu ra la I adai mana su dum chawning ba ga su yorok ta ba na te ko
1: he myi ba ge nga ke chawning ba do
0: adu ai ne he na ne nunga je ka ki no hai ta ma chawning ni sa te na te
1: ai nu si ba ne ni
0: ai nu si ba ki ne khale ba adu mana su dum khan gi ba ni na ma gi aroi ba mi kup ta su ma te ma pan ja ge kwa
1: hai bi
0: ai hi yang wa haning de ba mana adu na ka hi ba se ba se bi ta da kai nong ma gi ahing du da ai ha yang wa sop ta do ri ni ko ja goi ki nang gi ja goi ja goi ki wa sop ta ni hai ba do ai ne se ka do ji phai jo la pum ya la hai ro adu khung ra ra hai ra adu support phok ta bi ra me ba adu da aina baba adu ki kae wa kae khalu no na haying adu ki wa ko na la ka ni na sa da no ngai na blang na si da ahing du khak ta ni ma na da mai ha da mi do adu nga la ga lai tri che aina ya am na mai gi lai pun si da ai ngona ma na ka thopa ma yaw ro me ha ba khali he na sacrifice ta wi se ma ra na khale e ba ai oi dra ma ne khale ba maram di kai no da ma na ai wa haning dre ba ai gi thaba khuchin si u ba da
1: ai di ai ye pe pining ak ta ba
0: do puming wa khala ba si di ma ne ngai tho ga emotion yam po ta na ngai na le ra kan da mi oi ba si ngai pu re je khale ma na
1: chum
0: ji bi kwa
1: was that was an akwi gi zagwi gi lam se sang bi re ma pu ngone specialized story si lai ha ra ba ra si de ni kwa sigi matang da sanga khibagi siom naklum da lakibe wari se si sunga janu libiro ma kuma si lokal ai se
0: ra sa se ai scholarship in da gomeng phang ba se classical dance ne guru da adu da gidi matang matang re solo recital ga sa sa ini hal hal
1: ni mani solo dance
0: solo dance adu bu yemune matai matang da solo recital sarak ba se 2000 ai ta gi hoba classical bhagachar ne sen dance festival se kun ga tare lak phawbada isaba phangdaba se ai punwa khan sondabai walaite halaman mayam si mamangda ai lai gita kaimda waraudi adu ai na tambi giba satra ba na sarak basida ai bu mirai rak basibu o mai sin si phai ka sukai de haija sasa non ja hai basimadi punsi da ai tawra ro heba ai khandana ai bu ning si bi ra ga ko bi ra pado adu khak to pa mi ha na khan gi baduna ne ai di bega jan ne sen dance festival se as ai na chahi kun de ki ma tum sa ba se chahi hum phu sure ba se chahi kun kun tha mari manga de eten tar ko to na a chahi hum phu sure mai san bai ba se ai gi lak na ni ai gi lai bak se asina ni
1: kai mun na sa na tam tu ni na khan do ga
0: kha ma khan ga da ba ni ai ngon da di nungai ba phau jari ne nung ju nungai jai ba adu ga ne pirak pa hai ba si di laura ni adu ga ai award pirak kera ma tau gera pi bu pirak adi nu si bi ra di adu ga ai na hai ba si pun si da hai ro si mama gi alien dra wa khalo ni sa sing jo ai ja ba ni noi kai nam ta award ni di no awa na ta na ra ka da mi hai ba ai handa ki 2020 pa ta doberland music conference lifetime achievement award pirak pa se ai na si guest o ye ba adu ga doberland gi lai je chai khala ga ai na hou ba ne ba bhar na tem sa bi bajen te malana sahi 90 da sawanga maga o jana ke dobi sanga mai doino hairo pane mail da o du di ka ja kreda ai to sa ge du di minin manga ka sa ge ai ko ki khar ka nga ore hai bada yaro yaro hai na sari ni ai ge sati mai am pu ra sa le ba moi na paisa ke sang doino mai yam ikai ka mai no paisa ja hai doino hai bada lupan lakh ani mukti sanga drain khala da la ma khai pi ra ge hai bada mai taroga ya nari bini really ada ge ai na moi na loi na tike ka ka pi ra ga sa laga music conference da ai na ga ta jagoi sab lifetime achievement award se moina pirak panatra
1: hoi
0: mai ra mendra ratna da gi banar te sa pini ya tro posda isona kor kripa pi ba mung mudana aina ba ba laitra ka pirak pasna
1: hoi handak 2020 se se lo mang ata ne ba
0: aina hai ba ba se mathang mathang tawra ise nang gi wanda khudo je lo kasara bani ko aina phang gi se nang na ya bi ba da inatra ishor ni nang gi lai ni na ka le ba ko ase ase ma wa kan ni ko aiya ada mai na tawi adu ga ma sai padma si se online da tawu se ai ni han ha le ba 2014 de online taw ka ne ba ha wai di pula pula mo ne home da gi tharam me ba ada ma mi hoji hoji se ai loi na khange ure proud na hai ba nga mani award ai ba si su ai ni haning de mana dum phare haraga dum taw go ni online taw se am phare
1: adu bisi me nga sai pan bi ba matam da koi gi theater gi lamda yaur ga play me am yaur ihai ba mai bi gi ko adu gi matam si da koi karam karam ba play sing yaur bi ki kari kari
0: o adu da hai denu sigra jani da play se ai se school da sak chau mang thoi nam ho we ba ko la saben ai si da han bi sa e ba ina
1: na ha du
0: na ha si na ko ko ta ko se le mai da adu ga taw ra ga sa adu yang agang we da para pha dok pa gi taw we khara
1: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯦꯟꯁꯤꯛ ꯄꯩꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯁꯛꯄꯤꯔꯨꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯁꯨ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑ
0: ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯛꯁꯦ ꯏꯄꯨꯔꯕꯁꯤꯅ ꯌꯥꯗꯒ ꯌꯥꯕꯒ ꯆꯠꯅꯨꯒ ꯆꯠꯅꯨꯒ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯇꯣꯛꯅ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯇꯧꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯔꯤꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯁꯨ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯖꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯁꯇꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯖꯔꯃꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯇꯥꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞ

0: Basia-basia. Kan di
1: mayang isun sat pa. Ada ida aina peris tawar da aina kang lay thupa gitau giba. Oza lay ye matam do da koi oza. Olendare di oda suyo bira ma oza prakas director oye.
0: Oh, kumantien prakas.
1: Kumantien prakas na aina. Tau bodo da peris tawar da peri ipen tawar da zagoy sabado. Inaw no pinka kai ka zagoy sa ye. Ada da aina utpa pa pamense. Nok dan si ni mayam de ai da ai puk ta isan pa don don ma si yau ri ba sa yi ta ma ban su ri ko
0: mi ro ling de ne ba
1: kan po de mayam che ka de le ba ngang non tham mi no hai ni mayam na si li mo thol pu da adu ga ta ra ga na thu na shor bu na nai thu na sa sa ga yum da ai am thu re yum de am chani ni hai mi ko anu mi kun ni mu lai de ba ada pe di sta wa da na thu pa se ka lai thu pa suong suong ni ko
0: hoi ka lai thu pa de di tum suong sa
1: tu ni ai na khai ma pu ni ada mayam na hange thuk la ka da ka ri no ta u ri do ka mai tai no aina loi na kummi kholi mai friends maro nang hang hangi ada aina english na ai kummi ada mai tar amma na interpretation tawra ga adi amna phaja performance Rajiv Gandhi ta mama ai paksa gi bane ba Rajiv Gandhi su chithi thare e ma jain mani pri dance academy sumba lai harau ba gi function program jo ai performance khwa di phaja ra ba ni ha da pire ho ja prakash ta ai ko ni ye ngal le ai na photo ka forum di thain thai na gi do bjp
0: sana wala da
1: bani sana wala da ba ojagi lai su phong khra bani da
0: hyo hyo do jana khoin na su mai am ta zabam tam do ojagi di tong tong ba salgon me am lai stage performer ra webna te satra satri me am tak pi di sida yen dok tan lai me am phong oja karam karam ba lai sing kari kari no habi do atu ma su da pan pi
1: lai am ining da na e ba su na te da pho ma i shor na injan ba hai ta re ai i pai bong o se lai phong me am pa ma me i pa ge ma da kale wa lai wa khalon paring ha ba ji phong ma da dum chandra singh Sanagi medal phange adu council of higher secondary sudum lokshan gre ba
0: o tamna bge da makta
1: tamna be da makta adu yam nu si adu hujik su adu gi life se manipur university culture manipur university moi lo na the friend book na tum tham bana adu ge all india age ya mam phum da su lo sa li adu ma thang da dance supply harau ba guru gi mami ga so ha pa ga aina film di puthok ne be animation da ngam ho da ban na adu o ja gi dance english ta phong bani adu ge lwangu lon te te lai ma lai drama thoi ajiksel guru gi tipa pina biraga di aina guru mayam sigil wena ma research taw laga guru mayam ji mathang mathang lai se taw da guru mari khati ngam gre bolung man tu thri kwa bolung ma te te su khrang ngam re yeng ge na hinging as da tang bi kwa aya wakhal de khan jai adang khut tha ba ngam da ba se ni ko
0: wakhal ya ma pa se hi ya ma pa se hi ya ma pa tu na
1: thabok su ya ma me ta haja le ya ina krom taw ge ha ya da kanom me haja le na he ta wakhal je phang phang ki da na kwa ngam da ba wa ne ba aya ma di music se jn dance academy gi director sina ba ko ja sangina ta academy gi sum sum ba ma ta wi sum sum ta wi hai na ta wi o ja gi ta mak ta khoi na ma pham chaung na kali hai na ma na ta wi
0: o ja ma ta sire ko yi o ja na ta bi ki ba compose bi ki ba do production ta wi ki ba khar dang ta pan biram ba
1: production ji ya ngre kai aina pan do production ni phu mu ge ta ta reng khal le ba a de de khangat pa ya ba khara ki tang aina swami vivekananda gi ning sing ba gi kwa si sairon isai na ma kak ta gi yam phajai adagi angang halgi thambal international ya ure haiba adagi lai mungdo ma pa lai nu ratare pa sa ja goe the traditional da adagi longkhon ja goe thawai kon chan ba
0: hoi
1: ada yam na phajana da my tradition da khra ta wi adagi kichhi krishna na sana ge le ha upam bi tha ba ada the classical da adagi git gobinda adagi atopana mioi ba Mioi ba ba se su yam phajai taibang mioi ba na sali ba de ocean samudra
0: samudra
1: ocean se yam na pam na togi adu bu aina handak ti second edition na oina amka su toge khali ocean se adagi loina na yam na nusi ba makak lai hi ba ti tu kari Rabina Tagor adagi mathang da na traditional gi oiba da aina tawjari se lai harau ba gi yam ba sing se composition si tawra tawra ga hai ba di asang ba po si stage da di ya da ba na
0: tension
1: laga taw ba adu style of dance ma yam sam yam si yaksha laga taw ba ya ba kari da goi taw ba ya ke na har ga pure ro ma na hai ron pure ro ma na hai ron si da compose ma yam su re kwa ada da pure ro ba si na taien ga pung phai ga mama le mi den si te biga lain thoi pung ga ani na won mi bina mi ye ma pok pata ra ti ana ye khi yaw ra ka ni adu ma tam da ana ye ma yam si phana ba gi da mak ta ema pa su mama su dum lieng da lai ra ba ni aduna taing ngapung phaya se
0: thaba
1: yati ana tupeyo mana hirondo adu kita buda ohi o jale kidra ba ma khata ki script ama taura gai na tau gi adu puriro ma se wanda ki basta ujiki hari ba nahiron se sa kan da tari na phaya na phaya na se na da tau ki bane ba
0: o adu gi be adu da best one
1: ba he ke oi men ga ya ga thori thau ya lang thori thau pung thau ta me thaba ma bulanang di mi pung thau ta me thaba ma bulanang di Kang sagin thoma thom pijage gunja palo thoge nganare tenare na taure ibase adu dagi taure ine ba adana mathang mathang taudan nahiro siri taudan mi ama khatang na wahai mangangak pada adu ki chandokhi pada explanation da lari bholuma ma phoi ya ino khojan takpi ki ba
0: adu oza koi gi lusi lupasi de ozana koi gi wamyam tobiro ma tun da mahiroi meyam ma jagoi segi sana haijari ba simpam jibu meyam dong tapi pegi ozagi tonga institute che sina karma matam da gi linkha pigi bano
1: ai gi institute 1993 aina yang kanna kantor jagoi agi ozaur pagi mentang dai dani aina angang sada haitala bai mayam se aina ta sum sangak pasida nusi dana aisha ju padu da di man sahi ni phu dai da su dangari aina mo gi da mak dai yam honagi ba
0: hoi
1: adada isa singjinam gi dhawa da gi ai wakhanji Kalaga, masih aigi lanai gi sangsta nama layar awa gi si jago rasa gi sul oja yau baya ba si mai tei traditional dance di singi school papa mi center hairam diye indira debi traditional dance center hairam
0: asa hanana hairam
1: mai tei traditional onto oge ne register tawre aina kwa 1997 na register tawre 93 na organize tawraga under the aegis of the ministry of culture gi daina hoji sendang kharga pibi re se recognize tawraba gumani kwa moi nu si dana kwa artist tara guru ama piyan tawri amphai adamai tawdana 2011 da kitawhe be hajik ti khar ka hingbanga me paisa pi ni tai gina te ko thabak tawai na pi ni ko a thabak ki tawanga ma di na isu kan kan hona bani chanam mam taw goda ba aduga angang sing di lepte school gal be na artist production taw bose yam phai e ba artist me am je production taw bangam ba ya awre artist school lam lai se oi ma sa ge loi it pangam me ji angang sing dai na haining ba di discipline lam cha cha ja guru si sabu nu si ba parampara de ai ge satra sing jo ai nu si bi ba ani si gi marak si da khena ba mata leite adu ba bung ras kumar pe o ban sna gi su ko ai na lu na tau jai ji ma gi ta ma pung ama ai na pu thok na blang na se ol india re deu da ha bi kem kai de na khali pung ama ai na khuju pung ana ma ta kan ho na ri khuju pung je ko pung je
0: ano wo mo pu thok na ba ha ba se
1: khuju pung jain tra ga kan tra ga ba bung na pam jara ma ne se ada sem nyar ma tau ra se ai na ne solo gi ta ma ta pung ama mai te pung ne yai ba ya de si ne yai ga da ba ni hai na hairam ga dorim tal alari pun hawi hai na ta usmana asina tan jena hoga da banena ase pabung ge idea ani pa ai su ojana pabung ne yam chaire eba nang di sam da sam yau da anga
0: ni si baduna bu
1: si baduna
0: puri ni sei ni phaning bai ne ba ko yo jana hai bi ri ba si hawol eri ba na ha sing si da ko ge apha ba matik sha ba mi ma oi ge su hai tara ga di thagolam be bar khangna satpa degi ozaguru na haibe du phajana ya ba
1: ma sabu
0: thaja jaba aju yam darkar o haibe ne
1: oza ma yam na haibe se yam da haijara ke
0: ko haibe haibe
1: ani lai ba mabung na na khoina tawri ba thabak se oige na hai taraga di ozabu nu si u haibe mai hairami guru mo bina phajana taw hairami guru na hairami mo na mathang mathang guru singsina mi gi makha thara di patabani u age makha thara patpani samai hai nu si gro wa ni rai gi am hai u lai hai ba se lai english ngang ba hai ngatakinate nangitok jadi bathabak to mamuta na khangna na bhonu lari
0: tawri bathabak to mamuta ba masang yam yam nungai je silaba matam kai thupi raga asia kaswani phal gi studio telim bi raktuna ozagi haugi ba punchi wari thengna rakhi ba thaudo athuk maya ma pau dem bi ramba ozabu amuka na tha ga chari loinana ozana tung da pangthu ke khan ba thabak thorang khudi ma mai pang na pangthu pungam biu haizer ga ngasi giri kaina rasi isibe ma ngase khugi thoram women of the month mayam puna taminare Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy da senior guru oibirambi Maitai Traditional Dance Teaching School and Performing Center da director oiribi loina loina na UNESCO Club Association of India gi life members oiribi Padma Shri Dr Elam Indira ga isebe maga unaduna wari sanaba
2: ahui naibe ma
0: thoram puthokpi thokchom renu bala
2: atuti naibe ma matam sulis laglabeni na ngasi gi oinadi nupi gi thoram loisinaba tawrasi isin nau kainarasi
0: Pani pani zebima.

Akashvani Imphal hi tanghul program na aring azin wei pung phanga minute hangmati gatai nang shida medium wave meter shak thum hangmati poina ka thruk kilohertz sha chi she thang chi she takhani kala fm le megahertz sha ga pak thum point phanga li aaj ma thang wei ranye ho phokli etum na aaj wi pao kala vari shila pung thruk minute thara gatai na tang da ngang rum sam aaj wi pao mang na rang lakha sharon nga kang kala ngso nau na kasa ara ina thaising khuyai ra gila hi ngang rum sa chho mili

Sharon nga kang kalang sa nao na gasa, avan na sip gasa gachila itum na kang nasa mga ira, arila jahomili, jishu na mararang laka gachilahi, nangrumsa.

Sharon nga kang kalang sa naon na kasa varishila itum na moronda kangana sa mga ira. Akashwani infal ari nga zinwi pang turok minitara tao gada acho itangkul program hilinga chang ira. Radio nga dakle natum saikorali mang pamay sarano.

0: ti adikta kiji da pa malphu ga singa ga nawai ti mama gi sei te lupa ku manga da ge yole anta ti malphu te yole
1: gasma se
0: ada gasma se anta ni kitang ta mu gi
1: adu asum da market ta wang khalak pasi product lai ta ba no oi ram ba sui ai ma ron da
0: ma ru ina adu tu ni maram de ogai de gi mana ma ching di adu ma chi ma chi do ro pha de na dum putu ye ogai manung ji da
1: sahi magi akhoi farm si toraga nga sing sai o jana takpi ba nga khui oksi gi matungina di sahi ma leiraga phaba gi mawong da adumaina nga si magi sien on thukna na bagi haita
0: re sien je akhoi na plan ji de yam thuna di phaninga ju haji pija bagi machin jak che thaninga ge akhoi na yalam bagi torok pa matung da chajik chi yam marang kairam me adu de de chajik kitang ngang ba khot pa ga tau da phan po te na tun du ka ka na yam pink na thadara ju ata grow chi adum phajan na dum lai adu ga haji ki chaji ki problem chi kitang lai bne na sa thuk ju kha wa le adu machin jak chi pijare di adum chaji chi ka pijab da na te ju pulat chama na na paisa phang bu do he na mu chu phang ka nei khang ni adu kha ga pijar dabaya dab pijai ba de no khon to ji de ma khalang den
1: hai hai adu hojik thadari banga si karam ba matam da faraga market ta thadu ga na hena chuna ba hena sit pa di sen khrayam na tal hu nu bugi matam si targeted matam hai ba tare market ki
0: maru na chakau bugi mamang ji da phab ji na nga ji ta nai adu ga maru ji da nga ji chang na na bo na ga adu da phau ba ma adu ma tung na phab ji de pothok tu putho zu kena towa chitpoge maman hongthorok pagumba kotpa tawne na adugumba lai ma pharak pada
1: chakou ba maya da khui nga gi mela na singba tobu i department ne kaina sinna kotna sigumba mela sing siga di oza gi sigi farm sigi putho panga sing si yaubra kamai te mela gumba di yaubra le
0: tawrami ha na mamang thakta goping mi tara tara pul kana
1: o
0: puthe akhoi na chatra zu nga ji nangi na mon kya putho kani adage pukhi akoi taraji pulakana mela da putho pa mi amana chenjar kana nga to to ji pukhalaga adage kaino da mon kun tha pu ba kun pu ba atumana pukhi amadage atumana grass khakta da mon kun tha kun atumana phagla mi tara manar ga moina pujagi ba atumana to ga mela ya hole adu mela ya ubo matam da akoi na ahim ji ma chutum tum da na wa na mela de ti ka ya yau na da ya ku hai ma nung da a na ti to ra mi mi kha ra che la ma ga kho la ga pa sa kha ga adu phang ba ja ni mo ju adu phang ju ya wa na ba ni na yau na ba ka ya na na da ba
1: adu nga di ma sa gi sahi ma da hai ba ta re sahi ma da nga si di ko yo ja gi farm si gi pu thoi ba nga gi product si di mon ka ya mu pu thok pa ngam mi adu ga
0: khwai di ma ru na kunthamu ti phajana tha de kunthamu de grass kaltana nga changwa tha bu da mon kuntha ti de amukhon ba da mon changa lakpa adu man to ga na adu phajana tum chille adu ga hajik ti chaw bi chang ju iching ji adu te tum kha tu ne to bi da de adu chaw ye adu ga pothok ji hajik chajik ki problem ge kitang bo bi na adu ga nawa di sajik nga tane yong na ga chaw bu du ga de ge hajik ti machin ja anam ba mi anam ta ne ji machin ja na to ga jo pon ni na ma haw ju wa la ko de ge i ten ten ja la ga nga du na we te di lum ja ba machin ja pu ja ba mi jing ji na a ko na chang dong chang ga nga de ni yang yang ba machin ja ki ka na ju lai ba ja ne a ko na nga cha nge na we te na yau de ba du mai na to
1: a du ga hojik shin nong ju tha lae ana lo bia re nong adum kan tore do nong ju tha si dum khu gi lam dam se ising isa wa dum nong ju tha khu jing gi mayu no gi phim zu mayam na dum thengna ri ni na yo ko sing de di kari kari khudong cha da ba kamai kamai to ising chau matam
0: nong chau ba je to den ji ne ka thar khot pa to khu dak te ta chau chal la ga pa ba khot pa adu ichen nai dam ni na khoi sai gi ji na khar tong khat pe ichen nai dam ni na ha pa na pada jo hapana nga kana adung kanba adung nengam ne pukhi ti wange se de tawri ba khoi ogai ge kharung pati sai de tawri ba pukhi ji de phut kul lam ki chang wangam ga ni adu buk ta paning chit taw ge ta chaw re adu bu hantak ti irrigation ji kanu gi ji kha ga teng thuk pa dong na ai bong khong na samaji non da mai lambi ki da phau thuk ki ba mlai lok ta lon da ta ba ma ani hum teng thuk ta no ko ta na taw re adu ᱟᱱᱛᱚᱠᱤ ᱪᱟᱭᱜᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱝᱫᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝᱜᱤ ᱛᱮ ᱡᱩ ᱭᱟᱢᱱᱮ ᱦᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱟᱣᱛᱮ ᱟᱫᱩ ᱟᱱᱛᱚᱠᱤ ᱟᱫᱩ

ta bi ri tha si gi sai da sai sak pi ning thong jom prem la di bi da gi sai reng ba thing ba jam soran kumar aurum puthok pa haigru jam devendra